0: di na puyok na papana. Umatelok bawang
1: angin.
0: Ngayon para nubong
1: lang.
0: Hindi na puyok na palabang.